0: amjila kung khamsa
1: dukhansa
0: lesa amjila an thang do amjila ge nga nan chu singe lhenge le ya chamri sna ro na shu gu yin la
1: a singe ba lhenge ge khunsa nga wo rong chong chong men ti kan si ji de kha ki amje shu ta si la yin
0: a lesa amjila singe nam chodan ta ro lhenge khu mi ji shi le shi sen yin na thang do zam ni yong su

0: 为什么
1: 谈的你恰列了配别推最音乐熊蓝袍蓝锅哈江马不有谁且咱看了我听见年参考马军班蓝锅铁赞当那肉难铁赞蓝锅参考七步月饼呢能聚人月古肉难
0: 也有点别管理蓝锅当那米呢那就是中医的铁位应当推行的
1: 点赞给俺们蓝锅当那不一呢俺是他们不记错铁位落地旁边容易谁
2: lo gen to den lang kham san shob de len
3: kham sa gila shob de le
2: lo thang do ge la chon ne le chen na le ya pe na ba ning thang ne to je na shu yin le
3: lo gila to je
2: lo ngna zu ge chen shu bi na kong gi le chen kha xi zam ji na le ya ge la chon ne dang na zu cha shi chi we nam du din je ji ge le ya ya lang kho da pyo na dan the le ya se ji nam ji ri wang gi la
3: lo re gi la
2: lo chen na ngna zu ti ring gi le chen na le ya ge la ne se ji kha che ji na yin la
3: Tari kila yan dixing nam gyune jik chabay dhanri chabay yamani chu dinday gili ya jik tijum sikra dhan gyaga shuyum na dibhaan dinday dabada yan dibdun naloli ya jik nizu tongyagi yamani jik chashu gili ya dha leje di gili ya jik gyon tongyagi dinday gishin nangdong shing gila
2: gila go zuru naan tachi
3: lese tangdong maa dirisha gila nizu tari kyesheshu jik da nizu tongyag mangsho ta tijum di jik darwe shuwa yan jik shukchenpa darwe na nizu tongyag mangsho jik tanda dirisha lakana zo kakyur yoche kakyur chuche kakyur chuche shuyum na nga zo tanda dirisha gyake shuyum na fangshanji fangshanji si na yan nga na zo tanda diri kakyur yoche si yora yan fangshan panchi o di kaase tanda nga zo mala chiyori yan tele mala chiyo tanda di kaase di na nga zo chukok mala ta nyamdo wole ya tijum wode ya kaase rikila

0: Lee, kungam sa?
1: Oh, kungam sa.
0: No, kam sa. Chen ha shui na.
1: Rita chen ang suin do la.
0: Ngay ang jiso yin. Kira chen ha shui na.
1: Ah, lisi ke ya chen tula shokpo tila la.
0: Kira chen ha shui na.
1: Mima wo du yin la.
0: No, no. Kya tsu shung shan e jibay la.
1: La yin la.
0: No, no. Kira ni chen ha shui na jay na chaji shui be. Kanto la ge da na be. Chongpo kim chay shib di so ya pinye na.
1: Sung shi di tang to nye ya punye li chay so kyu na ke. Ke yang jiso la ta ke ta wata shi la so na we.
0: No.
1: Nyamshu nang si yuebe jie pomo kandar shuang su tsang mal buye yin la.
0: Nise nang lo?
1: Buye yin tine jato shuang shang chamchu toyo chongzor supe tuji kansa ki nangin tsang mal buye yin ta ye ji yongo la kuiwa rin che ta cha tupsi mande ta anta nubo lo nabzu nubo lega tila yuete la patin cha tupsi mande ten konzo kanga kengji yunge tashi mindu yang la yang su shuye yin la.
0: Nise?
1: Na tochi tine tila kara supe togu wendu la langgo tangtu Deja la yisa naro naa shuye yin la. La toze ke la ten ten dezi yin la taa la tibi.
0: No, no, lise.
1: La toze ke la kushu nange ye.
0: No, shirin cha wo.
1: La si.
0: Nui, kamsa?
2: Kamsa, kaya jiso la.
0: No, kamsa. Sunam jishi jibe la.
2: O yin la.
0: No, no, shiba kune na.
2: No, jato ni yin la.
0: No, no, lise. Kira lise na shu nan jayin na chati shubi. Kanchula gita nabia chomu kimchi siya di soya pinyin yin na?
2: Sungshia di tangu tiri ngi li zheng zhujung ba kanyan zhi tula chirang da xeban di zhina ngi kye da wata xe la chinan yi la pini. Ka sung ka wa chinay da xe ba da duan zhu ba. Ha kwa tu kanchula ga sungshia nang xe chomu kimchi pian zhi ba la pion zhi. Lik zhu yin wei min zhi shu gin la.
0: Ni se?
2: Dene ngan zhi sungshia di yong yong gi. Drogba yong la pui nè, drog lè di, pui sung chogu yong e, dà xì mèng dì shugin la.
0: Yes, no, no.
2: Dèn yàng zhù lùng gà, lùng sui bau lùng sè la lùng di, zhong zhù chung chung jì xì yò rè, tàng mà mà nè bì jè bì dè, yà gàng drogba tàng mà yà chàng dì, drogba qìm zàng, sùm zhù zàm jì yò rè, zhong zhù xì, zhong bè, wà dì jìn dà lòng bì yà yin la.
0: Yes, eh.
2: What? Kiyan ji sala wa din dhe yin la.
0: No, no, nise, samgi sungse dike yin ne kiran kye to chubi ngan se lo na la.
2: O, to che la, shuden ja go la.
0: No, kushu nang go.
2: O, la.
0: No, san lingge nise nan chati shibe, to tu ru nai ki sungse ka sumbo di yin na, se mung kan tu lang ge da nan be chongpo kimchi shibe sungse di yin na. Se bai kyu che nise nan shu nan ken ki lung chi sen do yin na, se kze sa kya ya su yu be, tsu chung na la ta, jak tam chang na yin be, su nam dop ge la, se kze kama zo na yin be, ki lu la ta, kya tsu shung san na yin be, mi ma wun du la, lo kya tsu na yin be, su nam chisi la, ze ge yin na. Sungse di ru gu shu che yin na, kuna zu lung chi sen do ta, ka ni lo ka chokpo chongpo ta, di na yin na, lung chi ki cha cho ta, pyun chi, zi lia pyun nan so. 了，八三年呢，俺就今年基地托呢，成名了，迫不及待，随便伸出空间呢，小哥的来看啥，小哥穿的穿着狗皮衫，他就拿手印了。

No, tine na tish tili sibe sendo kongke na kamsa nyang punye sibe li zhen sangmo de yu jay na tiling ki zo kyo mi yang jay chola ne zo sibe gila yong li tan u chi yong li na piya yi tine kang jen luar chokwe jumu di ki zhoga la ne zo sibe lung ching sendo changma yi ne gu su se tan tan cha wa lam do jishi min dun yang chukyo man se na changma lingge kang jay ten li na tish tili yong be min dun yu ne chukyo yin sti na cha la

No, sendalinge jawan sam dola ge da nan bie la sum si bie sung se din na se nan chu bie jeli na mu di che nan linge la te ju si bie thu du ru nai ki sung se ju chi din na nam ja ru so ge da nan bie se jun si bie sung se din la ki si linge ne sung se din ye bie tan ju gu nan gu gu mi na mu di che nan li sing ki ti ti ka mang da ni wo ge gu chi chu ge jin ga de du gu tan chu ge sum ga ni chu chu chu ge ni gu len wo ngang ga tan chu ge ni ge chu dun dun ki je na sung se di ju gu shu ga pi ge ga sung ngan chi li se na chu ti ba ga ma chop ge zam le min do la

payu ki chula. Payu ki gyundo darile nirishin pewar gyurgyang, kwe ki namda ki shigyu la gyuwa mebar mu. Nye kwe chenting zhizhir, sambe chenshi ki yuwe ngwe la, kwe ki ming tosu ki songzhu nyemo ga tunzin ki lamne purtab che. Wama tini rintang shewar gawe damgyu jikri. Yinzin chishin kadala mwebe gengun gari suna. Kyo ni payo ki zime kyo ni sijin ki barwe, kengju tang zari mubu su ne tangzang ki shurwe lhajab ngwemo. Chagri semur kyo be langzu babchuso, chujen dongcha chu kyo la du yube na. Mingla yang dongchur tobatri jisir. Gabrir dawa matunbe wang ki gengun la le songbar shina. Tini ngwe zhe xin ki lhe ma zhebe dong su rungwe tang zang ki chu xi yinbe na. Ming lang dong chu xi toba zhe ji zin ne rang rang ki du zhu nam lu gir me. Don na, kyo ni gen gun su zhu xi qenpo xik tu gyur ne, qira ba cor pa bja samu xik xia yueba ni xie mi gu. Pa yue ki gen gun su yir gun dun chi tu ling mu kang xik che yang, chu kyu ma ling we kata me. Wen gyang, nga rang lu chung chi bè tu su, nanda so tang nyam tu yer tu su kyo ki kam tu chu zi la ru gu tang. Gun tu su kyo ki tar ke ting tu kyo chu dong yu. Nang tu lip chi bo la tang nyam tu pa ju nam chu gar te ne chu du gu ni, nye chang mi ki cha wa am len gen si tu zi wa le. Gen gun su wen nang de bu dem gu tir, re du kang yang jang ma yong. Ina, tante tu su gengun garchin jawa mangbu si, chu kye ki pangwa ne shu simbe, dam gyu ti zui shi yang juk zhe le nyi. Tante tu su gengun su zui shi tir shibza ki gyu lun che bar do yang, pe chir chi cha song. Ji be ki me do chan lam lam tu xie yung tu, da ki tun zin ki pukar kye ki lop zhe nye mu ti, tie wa tie bur gyu chung. Tie wei pa da ming un be, Nian xin chu xi ding tu, a mei kyu ki su tan yin min zhe wa ri ri chang yong wa tong du. Pe yu ki chuo la, kyu ni yu mi cu ya kuo se ki gang ken ting yin la. Sim kong ki zhe wa sun bu tang si ki chep zhu nan ken ting kyu yin be. Su mi ki tong sim xik, pe yu ki chuo kyu chua la shor song. Yer tu su, nga ran yu le lu tu ce du ki ni wei wang ne, kyo ki kam tu ca bo ri gya xi yu. Ti du lang ni ki kyo rang kyo rwe ju di, yi me cin par tu tong xi yu. Pe yu ki chu la, wo me kyo ki chu wa ti ni, cong kang ta na yu be dir ju tang keng ju sir we ming nye la, chi tong zi be ki dam nang ki chu chu wa te ju tang den ne min zha war. Xim xin si we ngar ka denpa tang lian, lang lang ki yang nian shi kyang na we ku yu ne poro ma nyong we, kyo la te be ngar ju yang yang tu shor song, pe yu ki chu la, dun du su kyo ki je bu ji dik di ka, yang la kien ne mu tu lung lung tu pe chung, tor xin be lun de mang bu geng xiong tu kien ne tang si si tu shor chung, du lung si bu si ki gyu wa tang du ne we ji ji ki lung chung. Pe yu ki chu la, dun da tir mang bu shik chi mi tang yam mu me bar gyang la che sin yang, kyo ki kyo yu kong zhu la tang dung yang nyam pa me. Gun tu su yu la lo ting rir, keng long pu yu zun me chu, kyo la zun dang ki tar ka tong chen tar cha pa mi lam tu gyo yung tu. Chung tu su kye ki tar ke ting tu su mi ki gang chi chang le de ba gui nyong wa te zu. Cham chom me bar chen yong la, tan de tu su pa yu tu lo yong tu, zun be cim chen dun ne su ma zhe ken kyu yin be, pa yu ki chu la, nam yang sim ding ne dun nga cha wei ban ni kyu yin. Nga rang yu kyar ki cho war hum lo su song yu na, ye chung sim ki mi long wei su la me ri zha wan ni, pa yu ki chu kyu la. Kang la xin na, Pe yu na du du nye du ki kurpu pasa kyo yin xin, ga wa tang zho wa dia sang kyo yin. Cho le tun du sang ju bu su kyo yin la. Lakwa changar xa ne me lam dip sang kyo yin yin be. Dong dang tang su nang jian me bar
ngar kyun shin zum lo lo tu shur yong war me pe yu ki chu la.

0: Shunpa mebe gu yala kyeyong ro. Guntu su kankya ki kyo ki zalam rinpo yuriyang. Tsimchen ki zumdang la yewa mebar mu. Kisi, kyorang kya ting ting ki chumshung tu simtsi. Payu sirwe yulong ti lukyu ki gokong kani tie gu. Chong chong tang ngangur su zera ti kane tsu gu. Sernya tang chusam su chuzi ti kang tu zi gu. Dorna, payu ki minor yuze ki luzi desa kyo yinbe. Mena tami yin. Kandar kyo ki chushu yalong zangbor maji ngui la ming ki tuk tsu te. Chizu tang xie zui minzawa rinyi yue yang. Chushu yalong zangbor jiji. Dongchu sirwe. Ming tezu tenne por songwe. Kandar mawunbe tuyu suang. Chuchin dongcha ki mama tang. Tangzan heme ki dongchu si yinbar. Suewar chaktu debsi yue.
1: Singe na mtsuo, ngan tsu takbar milu rinchin se le guens che shu yorbal. Che zang lu kam di tang liya tongchi nang gu ti ha jang ki kye chen buchi mar du guel.
2: La shi zang, sa tu chung mtsu tu gyun dine se ju liya tang du nang je, ni mtsi tun sum ki she la na lo la, ca nyung zam da, num nyung zam, ngar zi nyung zam da, ka zi nyung zam na bu yi na, da ki rang ki gu su bie me dong bor, se tang si we par che yon si mar ba la.
1: Shu zang la. Sato chung mi tsu tu gyu ne se ju liya tan du na ya. Tang neng xin ki chang ra liya chue zui rinpo tang. Sama sa zui rinpo nang bi yina, ya wu shi zha du li.
2: Tang na ji, di ma zi kiran ge chue gui di mang zam chue nang bi yina, kiran yu gu su nime wu si la, nang no jing ki mo ji wuchi, yon di yon la.
0: Singa nama cho, chamde li du tirin dawe ki kurkan shibe li zinti jokji chamliya li son. Li zinti shibshi chengwe nangke miya la tang, zumji tang zhaju jisu nyenjun je kye jun yi. Namba lingye ne tuto do nganzu li zin sen namba nying tabne toje na shu yi. Lingye simja nago.

0: Ning kungam sa.
1: Oh, kungam sa.
0: No, kam sa. Chen ha shu ina.
1: Ri ta chen ge su yin da
0: la. Ngen ji su yin, kiran chen ha shu ina.
1: Ne si ge ya che tu la shok pa tile la.
0: Mm. Kiran chen ha shu ina.
1: Me ma wo du yin la.
0: No, no. Kya zu shung shan ne zhe la.
1: La yin le.
0: No, no. Kiran ni chen ha shu nan je ne che ji su be. Kan zu la ge da na be chong bu kim ji xie de sai pin ye ina.
1: Sung xie de tang duan ji ni ya pu ni li zhe zu ju nan ge. Geyanji sula ta gen tawa tsi la zu nan we tsumi yong da na le bu ye yin le.
0: No, no.
1: Ta gui bu ring yin di li zhe sang bu di le ma jia de ju ring bu song la.
0: Shi zha.
1: Le si. Tine ti le an da kong le shuk pe topo ti le bu ye yin le topo ji lu la la.
0: No, no.
1: La to chi tine tile kara supe chogu wendu la langu tengdu deja la yisa naro naa shuye yin la. La to chi ke la ten tinte di yin la taa la tibi.
0: No, no, lise.
1: La to chi ke la kushu nange ye.
0: No, shirin cha wo.
1: La si.
0: Nui, kamsa?
2: Kamsa, kaya jitsa la.
0: No, kamsa. Sunam zhi shi zhbe la.
2: Wo yin la.
0: No, no, shiba kune na.
2: No, kya zha ni yin la.
0: No, no, lise. Kira li zina shu nan jie yin na chadi shu bie kandula gida na bie chomu kim zi siya di soya pi nye yin na
2: Sun xie di tangu tiri ngi li zin zu jing ba kin yang zi su la chiran da xie ban di zi na ngi kien dao ta xila china ngi la pi ni ka sun ka wa china yi ta xie ba ta tuan zu ba ta kwa tu kandula ga sun xie nang xie chomu kim zi pian zi ba la chun zi li zu yin wei min zi shu gin la
0: Li se
2: Gini ngan zi Sungshe di yong yonggi, drogba yong la pi ne, drogla di, pi sung togo yongwe dashi mingdi shukin la.
0: Yes, no, no.
2: Tena ngandu lungga, lungsui bau lungsi la lunggu di, dongzu chungchung ji shi yore, tangma ma ne jebde de, ya kan drogba tangma ya chan de, drogba chimzang sumju tsam ji yore, dongzu shi zombe, wa di jinda lang biya yin la.
0: Yes, eh.
2: What? Kaya ji sula wa dinday gini la.
0: No, no, nise, samgi sungse diga yinne kiran kia to chubi ngan se ro na la.
2: O, to che la, shuren ja go la.
0: No, kushu nang go.
2: O, la.
0: No, san lingge nise nan chachi shubi, to tu ru nai ki sungse ka sumbo di yinne, se mung kandro lang ge da nambi chongbo kimzi se be sungse di yinne. Sebaa kyu che lise nan shu nan ken ki lung chi sen ro yinne, se kze sa kya ya su yu be, tsu chung na la tan jak tam sang na yinbe, su nam top ge la, se kze kang ma zo na yinbe, ki lu la tan, kya tsu shung san na yinbe, mi ma wun du la, lo kya tsu na yinbe, su nam zhi si la, ze ge yinne. Sungse di ru gu shu che yinne, kuna zui lung chi sen ro tan, ka ni lo ga chongbo chongbo tan, di ne yinne lung chi ki cha zho tan, pyun chi, ze lia pyun nan so la. No, pasam dia ina ngan zui, jine ji di to ni ina chiming le pupu zi si, si bie sen do kong ke ina, shogu di li kam sa, shogu bie chone, cem zi gu pi sa, to jie na su yin le.

0: Yese, lala, samgi sangshe de ton lewe nga sero na, kusho nangwa la.
1: Lala.
0: Ni, kamsa?
1: Lala, kamsa.
0: No, tsena kha shu ina?
1: Tresi sige yola.
0: No, tresi la, sheba kane ina?
1: Zimbu ne jere yola.
0: Lala. Kira le zina shu na jay ina, tretu shibe dien che adi lage, ta nambie kasi kala sepdi soya pyu nye ina?
1: Tanto ina dila, yomi benzi da, dike kanyi loga koto pege.
0: Nese, lo, kira nge minzi kari yone, Kamen kato suro na la?
1: Chama, zangi zemu tine zindan tine. Chama, zemu tine langi la. Ik sungshe chibu na yungro ya.
0: Chirri la, kirangi en sungshe khachi tina yu na?
1: Chila, chama chenzi la tang na me hota apu.
0: Nese, lo, kirangi tumchish naro na la?
1: Lo,

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ pena le tini nga le ato te ya ma se tini ke la na ku le ka so ye pe yi
1: no no ta che na
0: le se ke la te ni te ring ke to to pa ke yo tin pala ta se ka tu na ke tin da wa ta se la ni to to tu cha na go
1: no no ta che na go mdo che la
0: le se ke la te ni ta ga ni to pu shu na go
1: che tin cha go
0: no ke la
1: ni kam sa
2: kam sa ni da la
1: no se na ka shu yi na
2: kyen zhen zhi ye
1: kyen zhen su me la
2: o
1: Ni se se ba kne na la.
2: Si de sa chen de.
1: No no, kin chen la le chen na chu nan che ina chi chi be. Nam ja ru so ge da nan be se jun si di so e pi ni na.
2: Tang do lu si de ta ge si de sa chen na no chu. Ya bi ni le ku ye.
1: No no.
2: E ni ba di ta ge sa yu ji ge na lo de sa na lo. E le ga yue be sa ja chu yong la sa ji li chu yong la ku ye.
1: Ni se.
2: Somebody day Jinju Yong of the
1: No, no.
2: Somebody Tatan or Kundi Nano, Yubi, Binkuni, like a Toto, Pasan, Lata, Joe, Jazela, Joe, Tewan, La, Kondosum, the Puya.
1: Nisa, no, no.
2: Oh, no. Tini, like a Jumbo, Nimatu, Tada, Nimata, Nimatirinda, Jimbo Labatasta, Kondo Puya.
1: No, no.
2: No,
1: okay,
2: let's see.